gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni toje ojo jimo. Thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market Gbagiti tun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun se ka se bi ise wa enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare eja lo ki eja juba re emi mimo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi kibi to e ba wa daddy ati mommy e ma bo nibi pepe eja wa do bale won tun fe gbo voice e laaro yi we e se so be mo ri anu gba be se nbo wa do bale nti e wa ko do bale niyan tori ki se gbogbo eniyan lori anu gba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi si awe wa ninu ose alakoko lojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru Sunday tin boy ni agbara Olorun now Sunday tele iyato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo Wednesday Wednesday to lo ila se 77 in fact yeah. Oh Friday mi ton lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wa sa e mo dide bo eja dobale eja so fun bo se tun dobale tun kigbe pe e se mo ri anu gba tori ki se gbogbo eniyan lori anu gba mommy daddy orin wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun gbogbo igba ti nkan ba le make sure po wa sibi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to ndobale si lojojumo won pe pepe ko ni lo ko gbe nkan kan sibe kan mo dobale bo jo je oju kan na in to wa nse yen sa ameni yen poju oni ti olaye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa dobale nbe e wa gbe oyin te ba like te mo ko ni gbogbo igba ti inu yin ba dun to kan gbe soki to fi mo dupe wa wa mo mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le debe o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like won like e gan se mi ti mo ngba aru ni gate ti o sin tin gbe mo ti mo gba bodija lo o ti Olorun ologo ajobo emi to ye ki won ta ki won fowo temi ra jango bulabula ah o wa mo mo je le mo dun si eyan omo Olorun leti telo mi ba ko letter si mi yo ni iwasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the Jesus ni I am the way Jesus ni kan mo mo o si lo ba fi ni mo na oh my God ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we oba n go fi si bi je enu re lo fi so

le se ki won ba nkan je bo olohun o gba e ki gbe so tele mi leyin olohun o jo yin olohun a gbe oga eyin olufe ko to di pe mama lo laro yi mo fe sare so nkan mejo e ti oluwa ni ki so fun yin pe e make sure pe safu tabi ko file to ba se po mo se laro yi gbogbo nkan ko ni adua opo yin le ngba adua awon die ni resi amo ya awon tin be lori oke awon melo ni won ra tegun titun olufe bi awon nkan iba ku loju ona re aye re a si sare adua re oni pe o ni mo damu ki se dede ko gba we kemi o to fe bo ko to di po lo nsanu re mo so fun sister kan nigba to lohun gba we ojo mejo abojo mesan ti mojo tin gba mo ni fun kini o oni tori po fe loko mo ni olorun re o buru to bayi nigba to ba fi gba we biri biri ojo mesan tan o ni fine mo and gbogbo mi aro ti yo danu oh my god mo wa bere si salaye fun mo bere si fi olorun ife han mo bere si so baba kan to je baba to ju baba lo olorun to feran wa debi wipe nigba ti awa wa le lese christ ti ku fun wa iwo ni o se nto ye ko se awon kan to ba ye ko dewo awon to ba ye ko mu ku ni ko mu ku ko wa wo bo lohun se da to olorun ife how are you oh olorun ife o awanju bare boya

0: ti n pe ni ike baba ti n ba kan ni lo nkan ma kan so ni ma ni ba mi mo mo pe daddy mi ma ni ba mi e kan fun mi ni nkan bayi e se nkan bayi mi o ti awon gan won ma bi mi pe ki lo fe and that is how relationship between father and son father and daughter to ba tun wa jo mo birin ni baba mo ke won ni e ja menu ku nbe ki lawon nkan to gbodo mu ku meje jo ni ma si fi won gbadura fun o alakoko ni mo pe ni jealousy olufe enikan ki le wi yen jealousy oluwa ni nki lo fun yin ni emi nbe lara mi laaro yi o ni ki so fun o mama owu jije bo ba fe para re semido ye jowu mo and bo ba ngbo mi laaro kutukutu yi bi oba se pe owu na o nje sa aimoye nkan lo gbe sonu aimoye nkan lo taari sonu aimoye nkan ni o gba lowo re iwo mama iwo baba ti ngbo mi nle yi sora fun owu nkan lakoko niyan mi mo boye le bi ese merin si waju ki npase bayi loluwa wi mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare ofa owu lara re ina ko ti jade in the name of Jesus Christ mo ma won oko ti mo jowu iyawo mo ma won iyawo ti njowu oko won awon okunrin ko le je iyawo won lo sori Facebook nitori owu jije ko fe ka won okunrin ko ki ko fe won so pe iyawo mi fine be na lawon obi nkan fe ko bi nkan ko sumo oko won ibi ti nkan wa olohun ba ngbo omo tilekun anu omo tilekun iran lowo omo tilekun igbega lai moye igba nigba ti owu ba je ipin re ewu ti de wahala ti de idamu de mo pase le kan na emi buku ti won gbe ni owu ki emi mo kojo fi aye re le lati iseju ilo o ni jowu mo mo so itan kan ni ojo Tuesday nigba ti mo lead the adua yi emi olohun lo fi si mi nu o ni iko mi kede ka kakiri fun awon eniyan ati omode ati agba je ko di mimo fun won wipe owu jije lewu o le ko ba won ikan ninu awon ese igba ikeyin ni kini to sele eyin olufe okunrin yen abu e lo wa kin leti odamo iyen to je obirin okan di mo bo de gbagi awon mejeje o gara won asiko yen ni iyawo de igba ti o fi sumo to fa abu opo lodu egbon bayi ona jati jati to fa so yamo lorun at the end of the day o wa dictate pe ase aburu oko ohun ni oko eko re ni ona to le aimoye ja lo dale nu family nitori nkan ti o to nkan olufe gboju ki mo ni o se kole si agboju gboju foko re lorun le fi yawo e lorun le in to ba je ti e bo lo yo si tun pada wa bo nkan akoko niyan oluwa ni ki lo fun yin sora fun owu jije elekeji ti oluwa ni e fi le mejo ni won oni competition eni kan gini nje be ke yan mo fi gbagbaga pelu enikan ke jo mo fi ke jo wa ko mo be enikan kan wa nkan ko olufe olohun ko yo awon ti ba nfi igagbaga bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool alive eniyan awon kan they compete by style enikan gini nje be won mo bo fi gbagbaga nipa ogbon ogbon ewe okan para re danu hallelujah gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi nle ikan ninu awon nkan to le ba irin ajo aye eniyan je ikan ninu awon to le ji o tete ku oni ko mo sare ko lo fe dan tenikan da oh my god the only person ti mo mo ba compete is myself I don't compete with anybody only see see pastor paul ori afefe competition lot of competition lo si mo kan ni wa ya oni brain ni oni daddy yi pastor kini ti ko source to tobi to bayi emi na ke to ju bayi lo daddy kini tin se bayi won ti bo sori radio bayi emi na se bayi iku re sunmo enikan be ti won pe ni jako iran si olohun kan ni o gbona o na si je enikan to lohun lo o wa sare lo si church kan ni ilu eyinbo won pe church yen ni ora robot ministry igba to debi ti won po auditorium church yen si eyin olufe o wa won be o wo bo se tobi to o wa fowo saya we too we can do it bo se senu na nu awa na le koru church bayi awa na le se be ta lohun lo to lohun o lo in lo won in la wa na o wa lo pe awon ti won mo won le o ni ki won jo ki won bo won church yen won wa won church yen nigba ti won won tan gbogbo church ti o to nkan o ke to bi o o kan ri teni kan se o sa lohun na fe dabi re ha omo to je tele ku omo bi ti olohun ti nba bo omo ru majemu ati mandate to nbe lori e e sora fun competitions e sora fun competition bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool awon ti ba nfira won wera won oponu eniyan ni won awon ti ba n compare church omo gbo eleyi redeem ni kini kan lo daju eleyi lo se kini kan mo je won ba ti eje gbo eyin te n gbo mi ta won eyan ba ti wonu emi competition ewu ti de leyin gba ti won won church yen tan o wa ni ki won won ese mewa si pe in to won ko won a gba pe source n lo tobi ju source n lo tobi ju church ohun lo tobi ju won ba ba won won ese mewa fun o ba bere si sa ire leyin igba to pe osu mefa ke pe odun kan titi nle bo n sa fe culture ti to tobi ju o ku pelu heart attack o subu lule o ku de bi pe won ori atunse inda eje leti inda eje mu te ku danu titi was 60 something year church ora robot si tun lo ohun ti kuku give father nitori pe o fe compare they that compare themselves with themselves they are fool mo compare daddy re pelu daddy elomi mo compare yawo re bo lo se mo compare yawo ti e pelu yawo ti won bo lo se mo compare pastor ti e pelu pastor ti won no ki saye mo nbo e je won ti baba idanwo ki n to so meta si merin si bi aye ba gba mi mo like n ti baba I so awon ni n control yawo meji o si ban ti mo so imu gan e je awo testimony won engineer e pe daddy yen wole kasari yen tin benbe wo
1: praise the lord emi le gbe testimony mi ti awo me ni cancer of the breast to
0: eyin ni
1: ti gbe testimony ti awo me ni cancer omu ti mo do hospital ti mo lo pora
0: o pora seyin re
1: ebe ni
0: nice se gbo nkan won lawon lawon wa leyin gba won de tan ta gbaduwa tan won pada gbe yawo won lo si hospital won wa so di mimo fun wa pe nigba ti won se test pada won ti do hospital ko to di pe kini yen pare ki doctor to ni won mo lo le enikan ni ki le fe bi yen mu jade nibo ni aisan wa lara re owo oluwa nbe lara mi bayi ki se pe ngbe mi phone kan ngbe mi sare sa bi mo se wa nu studio mo feel ka olohun eyin omo olohun e dide bi owo le aisan ka aisan ti ba nse o asoro se kan ki waste akoke waste oro mo duro ninu ase ile dumare mi

0: today is Friday. Mona ashe iwosan. Oh, Bibeli ni asa logbe nitori aisedede wa. Inalabia wa o nbe ni ara re. To ba le foke mo foke, nti nbe lara re, ti ni o lara. Oya jabo, jabo, jabo, jabo, jabo, jabo, e jabo in the name of Jesus Christ. Sere ti mo nse emi mo so fun yin, ma tun so nkan kan abala temi ni mo nye wo yin. Mo npada bo afi nkan meje mi han yin. So gbogbo awon nkan ti mo nso ti mo nso yin, imoje yin oni internal sickness ni. Eni kan bi iwe wo ke yan mo jowu. Number 2 oni le so jade, inu yo oni dun. Bi ke yan mo se competition, ai mo yen to ti fe para re nisin. Yo mo compete. Oni e pa flan wa asu lori radio ko gbe ibo. Je mi na mo lo. Se wo bo o wa nbe ngba to Olorun so fun mi pe mo ran o lo. Ai mo yen to ti wa nipa agbara won. Emi o wa nipa agbara mi. Olorun lo fi ran le. And when God gives a vision, he will automatically back it up with provision. Mo ti wa lori radio nisin, ki so ni ki sana. So ki se pa re nikan tabi pe nikan lo ngba ti o ti e ti so polopo awon eyan nbe to je pa awon few ko li awon pastor die na san ni nbe nbe lati wa nbe mo gbadua fun yin laaro yi gbogbo ti nbe lara re ti o je gbadun ko ja bole oro mi wo san ni ke se gbamba to pe adua sa pastor ki se gbamba to padua fun awon eyan ise iwo san sele internal injury la se lowo bayi ni ose ti nbo saturday ti nbo o din o September bayi oni graduation fun gbogbo awon bible school oni graduation o la fun gbogbo eyin te pari bible ni certificate yin but ije je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse Olorun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yin there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji Thursday and Friday fun gbogbo eyin te sese dajo le enikan ni won mo la fowu wole ni e fowu wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun Thursday and Friday lojo Friday we je we muni lagbare Olorun wa si fi certificate le yin lowo ko sibi to ti le lead we are training 2 days leadership training. 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lo mo to fe ko bo mujo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si gbogbo eni to fe idagba soke ijo e je baba yan mo so lo engineer e gbe pike san lenu
1: le ba e so bo se sele na
2: ni 3 years afera wa pata fe la ta la sa di pe oloyun nigba to loyun asari pe kini kan wa nu omo e so an develop die emi o ti e ka ku but later awon bi e wa pe ah oya ka lo yo oyun ya ka rai se operation ah e ma yo yun opo
1: won la won yo yun
2: pe kan ya ka se yen pe to la won fe ki kankan se ko oni ti do mo ojoba
1: o ti do mo ojoba
2: asa fa titi after gba e obi mo e tan a lo ba doctor doctor ni ka ma wori pe ka ma wo ba se won yen na lo tobi
1: in tobi si
2: mi o le wo omo yen gan bi oko ti awo tin ba mi te le sumo a ba be sumo la ma sa boju si
1: e boju so na bayi
2: o de se mo sumo yen e pe yawo yen
1: iya ka e ni sumo kini be ba sumo won won mo
2: a meji ni keji na wa me o
1: yawo meji le fe
2: tolo de nbo mi la si mi
1: ti si nbo yin lo su
2: ti mi de ni problem
1: e ni problem kan ko si wahala bibeli so oba bibeli mu fe n to ba ti e ba sa lagba ti e si se pastor iwo awa ila le fe meji eyo kan ti mo fe rin le fe tan mo ngo ro yi baba
2: so wa wa di bi last 2 months no February awa wa si Jesus City
1: e wa Jesus City
2: e wa ngbadọ o wa na mole
1: won subu lule
2: subu to le pelu omo leyin
1: ah nice lai se pe nikan kan lo ti momo yen owo agbara lokan ko si jo mo sese ko se en to dodo e owo Olorun lokan lo ba nbe and towo Olorun ba wa sodo re ko ni se o le se o fe tu oni kini kan sele on Sunday mami gbogbo eyin te ngbo mi mo so nkan kan fun o connect mo program awon mo yin to nbe nibi to jina e connect won sa emi o kan mo gbadua bi mo se gba lana ma mo gbadua bi mo se ngba yi mi nilo ki ngbo wole o nibi to duo si aso mo kan oni bawo la o se mo woli nigba to ba soro to si ri be ki se pe mo fi ngbe raga o Olorun si mo pe mo so pe bo ba connect mo program yi Jesu oluso agutan rere a fun ni ni isinmi a fun ni ni ipese latorun oni mo nde si o oni mo tu yan le enikan ni se te ba ngbadua nkan mo se le wa ya ya o le re lomi ti o mo kigbe ye ye nigba ta duwa ba nlo lowo o le re lomi ta ba ngbadua kokan sadide mo lagun wa lati nu o le re lomi ti o subulu le ti o se nto ti mo ti raye ki mo se oba si jijo ti emi oluwa ba ni ki se world round enikan ni ki ni jebe ki mo gbe owo le awon eyan lo o igu sunday tin boy ni isin ki si sesin ti o pe and mo fe fi kun bayi wipe intern se nbi ni gbogbo sunday church ni o se a je won lo service lana ni isin kini di nitori 77 ta se tan but sunday le gbogbo wa la wa ni inu service tin ba ti kun bi ni isin ma bo sori facebook ma bo sori youtube 6:30 laaro yi o dekun le epaphras mo si be ni kankan chat e je mo gboro baba ibo engineer
2: laarin gbogbo eyan sa n gbadu ya le na sa mu sa duti ya sa
1: won tun mu yo da fun yin iya awon sa won na wa Jesus
2: I don't rin ni
1: e jo rin e ba n pato fun baba yi e pe won
2: mommy sofia
1: awon da e ma bo ita lo won wa
2: so ko si te gbogbo abajo fe se ka mo se po ni
1: e jo se po ni
2: wa jo be ni ma je mu asa lo pato wa data wa subu o subu o sa gbe won ko de dan ba yen
1: o to abe won ti yin alara laro ta o ke na obi
2: won kan le fun wa gan mo ti wa Jesus City nigba ti nkan le pe mo fese lati Jesus City de kire
1: e fese ni lati Jesus City de koja kire lo
2: 1000 lo de wa lo me mo de lo sota ye gbadu ni wa egbe la so
1: egbe la se bele ti wa laro yi
2: lagbara lo esu gan tu gogun laro lori ti mo le mo fose obirin kan wa ko bi won lati 17 years lo ya ni moto da jo wa to fini ka ma bo
1: o se ke
2: lati ko bi mo lati 17 years olorun ta to ya mi ni moto ta gbe wa laaro yi
1: so na be nbi so si fe bi mo ni
2: o ma bi pelu ogo lo
1: epo na
2: mama bi
1: eni na mo po
2: so ma ta wa ku me tan a wa gbadura olorun to pe o fe ka ma tele pe to pe muslimi ni wa
1: e gbo won so wi pe muslimi la won lati ile farabalẹ ko gbo eko
2: tori pe muslimi ni wa gbogbo eyan awon to mo me po ti mo ko wa bi po ton wa o asa gbadura to ba je pe ton lo fe ka tele pe yi ton le ba pe se pe se kan le safa ya ti po ju ata won mo mi bi mefa ya o mi akan abalo nipa to di march 20 olokan ko so ko meji ni
1: ni march 20 mo to meji
2: lai da mu lai se wahala mo to meji to kun bo
1: nice yi se bi ta n bo ro lo niyan o bi cancer of the breast bo se pora ti won de hospital leyin ba won de be ti doctor ye wo to se test a ba de be e gbo ko yen ti pe yawo mejeji bota o tun pe ni tin woju oluwa fun omo na fun 17 years o na won di meta ni waju a n ba bo die die ni bi mo se mu oro yin o se se ki mo le pari e eyin olufe bi n ba gbo to se ami tori po n te le program aye asan in the name of Jesus Christ e kigbe aye asan mi no kini nkan keta ti ninu nkan mejo ti oluwa so ipa gbojo sa fun losu yi oni ibinu bibeli so nkan ninu wi oni waasu oni ibinu simi si aya siwere gbogbo awon nkan ti mo nso le yi mama baba e mo sa fun o seri awon nkan yi oludena buku ni won fun nkan reti ba nbo eyin olufe eje n bo tin tin si ibi anga yen ibi ibinu o ni nkan keta ibe ma ti mu boya n gba n ba pada de to wo dabi pe won tin bi mo se n wo na tin tan yi ninu studio won ti fe mo lo le niyan bo je sare so tin tin je n gbo nkan die si lodo baba yi e baba oya e so die si
2: o wa di last month
1: eyin mama bi e duro bayi
2: o to se mi yan mi o le so fun ele yi pe kan se ele yi
1: e ni suru o
2: to n se iyawo mi le so fun iyale ko se gege bi okun lati
1: ko
2: de ki kan mo ba
1: mo bu kan e wo wisdom e wo wisdom
2: ma to ba di last month yo kini e ti wa le gan mo ti ru ironu ti mu mi pe olomo eni kan le ru aisa to se o de ku do te ni yan ku ta si ku e ta la ya mi ti wa ja pe mi o gboro so iyawo inu ki lo de abajo hospital ma ni ka lo se test ni pe after ba ya scan a de bi o ti to ese o to wa bayi doctor ba se ba fe jade ororo mo se mo gbe kan le o
1: se oil bayi
2: mo se wa na ni o mo a lo nu moto mo wa mu awon ka ma ba se ba fe mo to je pe lo to angeli to n bo odekunle paphras o wa looto to si n ba won rin to si n je ki awon eyan leri je ki n leri ti n ba leri lori ma soro le ma lo ma kirun pada
1: e so le lo mo kirun
2: ebo challenge.
1: Nice. Ibi ni ti pause. Eni kan ni pause ikini, ezaji odola. Bo se won so tesuba, se won lo mu tesuba pada. Se won pada si di irun kikini. Abi Jesus so se yanu. Ebo nti oba awon omo meteta yen so se da Meshach ati Abednego. Won ni Oluwa to ba wu ogba wa, bo ba gba wa. Awa oni tell you ba fun kabiyesi o a o si ni bo sinu ina ilewi mama so n gbadun program eyin olufe mo fe ke se nkankan mo fe ke ran mi lowo in le ni eran olodun lowo o se n to le ran olodun lowo laye mo fe ke ran mi lowo lori program ta ni ta n se enikan bi bo mo fe ke ba mi dashi enikan bi bo ki se o le tesi waju ni ola iba se 5000 lo fe fi ba n dashi iba se 2000 pe ki program a fe lo sanwo finally no station bayi bi ogo se nje ti olodun lo sweet on the 9 on the 10 la man san so gbogbo iwo to ba fe ba mi dashi kan wa nkan kan fi dashi ko wa fi soyo e pe ko to dale ninu aini mo ti mu olorun dashi mi gbogbo yin te ba le support account number church na ni ma fun bo ba fe san da mewa ba wa san si program 2017 42 90 47 o fe ran ise yi o fe ran mi lowo o fe ran program yi lowo o fe koku in so pe o fe ran olorun lowo o se to le ran olorun lowo en to ran olorun lowo ma ku ni usa lo ran olorun lowo ku danu ni wo gbogbo eyan omo olorun 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade eje ngbadua fun awon mo ti won bi loni e wa kunle angbara di fun Sunday atayin te mark wedding anniversary ipe ni mo fi so tele se aye yin pe ni bi ti won ki ti ona lo ni le to ti wa in ti won ki ri se bi te ti loko te ti laya orun anu ti yin si eyin o ri se in Jesus name oba yin yo gbeyin omo Olorun te mark birthday and wedding anniversary happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary a support program it is going to be well with you any kind of official testimony to me now 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message you are blessed it is well with you
3: We are the Beat 99.9 FM.